unyasa atenkano atenkano waso utimi nyasa atenkano eni nti se unyasa atenkano a de epa che ne se enye se wagaman ene kofom da bi nemo de echire ne se ahon den gbehwe mu no na yade bi eta echire eneni nti emo atenka akofom na eno ne eche echire mu yehwe se no mani bi owa na yade buwa na hypertension ni causes no buwa bo se na pressure wa kunya buwa na kuma bo ni peri peri eni su bi no ni ti pare no na hona mi na ya oda wanda ene de sa ene de sa na tenka no akofom obi su okwa na ni sugar level ne kosoro wanya diabetes ene de got me sorry johnson sa you know eno na ebi sa ade no aba obi su okwa ni fi na kuma mu na kuma na nsansa na wo se pumpi muja ema moja ni kimi dia fusan ko ne ba ni me ko ni ba me ni mo no na kuma na nsansa ho wo den no aba form ene so so itimi de libido level ne ekofom ene e kire mu se obi wo su kwa na psychological so ho obi wo kwa no a na wo hi adwen mu adwen bi mu hawo na obi wo kwa stress relationship stress adwuma stress enyina no e ya de a obi wo ane mso so ene de sa wo yi ne ne ba obi so wo a ye kire mu se obi bi wo su kwa no a de ene de ba infections ebi nsuguno na se keka no na se ayikuru e senti fina se ba oni confident mpo so ne nko ka fo kwa ba bi sia ne na me se wonya infection no oni confident ene oni be ma ne kwa so force no ni ni sia oba no ya wonu a wote ye ni nti no ene na infection ni nti no sa oba no on pre kwa se se bi next time kwa no be pre se oni nko ka fo bi se sia bi ene so so e ya bi ba kwa na be ma no so infections a iti ni ko fa pusta tai che se ba bema bi wa ono no se bi nsuo fi ni bema mu ba ashi se gugu ni bema no ho de bema odun sha ye ni imu ye ni ya odun sha imu sise no odun sha wo chima sama odun sha na ba o ka so itimi affected libido level no e na de ba ko ye kaka to ye aging se enipa enyine no na atin kan level no so so no e ko form e din ti no e me chire mu kra se ma mpe bebre no ye ma me mu tu menopause wa o ma tu menopause no me bi no ano sa hormone e tan se estrogen and then progesterone and the testosterone ni na no e reduce so much na sa de ni reduce sa no a itimi ma atenka ne ko form sa na ye ma pam so so no e ni so so a no mo so so atenka no so so no a sa se se e no so so e ko form and basically no ya ka these are the causes here ya ka fi itimi de a be e fen se atenka e ma ne ba form na ene no de e hwe no a mi ti obi mo no e ye se kwan bɛn ye bɛfa so a saa tenka akofom no ye bɛtimi ahwɛ ɛyɛ firi hɔ ntɛn bebree no ara no ebi dodoɔ no ara frɛ wo a ɔ matenka wɔ fam mene ne kuro hyia maase ɛyɛ very dry mene ɔban no hyia sɛdeɛ na fɛs na metumi pagya no sesei mentumi mpagya saa sesei kwa mɛtumi ne ɔba no atena hyɛ na mewɔ hɔ kora no a menya atenka sɛ wɔ sɛ mene ɔban no hyia ɛno nti deɛ nnipa no bɛka no sɛ mepakyɛ aduro bɛn na mentɔ ɛmfa nyɛ abi the bad thing to do. So what can cut off from? Now I want to from. Now why were you again say? Oko to a blue keka. A girl bit many tie aphrodisiac. A gra a no sibi and say at the animal name no emma with dinner so keke. Nenam say and only chemical content, you know, I know what gaining tino, a bit room maybe no bone said, not a week you. It will be no a drobi na se ene ode ene oba edisia oba no ma be du be 1 month 2 months no afi se du no no 1 tablet na no ode ya e be du me bi no 1 tablet na emfa be hin 2 tablet no ko 3 tablet no ko be du me bi afi ko no ma du no kwa no afi na enye de na emfa bi be bere no ano e yusu no be bere obi se o obi age se o ko fa wi to fi bi obi se o je se wo di spray bi fi fa fa e di spray where you obey my home. Obi show the cream before home, baby. The most important thing, a kwanya ye faswa. We your ba, we ye bema, na uo, lupidu, wa ten kawa form, jamawa, sebi, on password di agro di enu, ako famwa. The best thing you need to do is, uwe ba hospital. Na ya ye check. Na ya chese. E tiye potin, ena atochema, ene ninti na ama wa mwa di enu, eko form. Na ye sa check ni wia, eni ibe hunu, se o oh, e bia wo de no e yo cholesterol na wo soro wo de na e bia wo pressure no a the effect of the pressure e bia pressure na grow kra wo nom another diabetes do na wo nom no e hu su nsan so a obi de na yes o e bia e firi wa koma obi de na yes e bia e firi wo testosterone hormone no

0: nya wiase japadie nyina na ohwire ukra nkwa no krenie mfaso bia maso ntino yehwehwe erade ekane Dr. Collins Nyantachi ene Francis Amo ena ede enyumwe aba bayache enyum ni munsem no ukase wotobwa sna wati ni baako otimse yes ensem wonyum ni Dr. bebia wo bia yetiache opa saso na Francis Amo bebia wo bia yetiache mu nyina pa ababa wana nene tiano menim ni pakura Dr. Kofa Anua o yes ah hotia de oy bruta mame osbe bia wo bia yetia opa ai adrom 106.3 FM donc wa ba pa meet no do me no September bosome no de toso 9 na efiada nti efiada so de yintufo ti no ene yintu bia fo ni mum hwese de wo ye no emfa ha wo bia mero na ebese Kristo so ene munyam menim ni aba se wa na wa ha ye de adofo nkai bo ba ko mienu miese bi twa ma hotel sesia na wiya yede nyompe hote atua uso se wa kwa ba
1: ya eja
0: sene die wo ye ene die boni die ni fi
1: boni ni fi eno ka kire mi se obeka beti ama mi wanto wanta beti an mi ona ko fa tense dis be shem in sem se mi nta beti ni ni no ra eno beto na mama mi ana na oye sa ana na oye sa ni du fi mi mama bi sam sa den wa ye bo sa nam se me di abeti ma re nam

enya be ma bia na timi ka chiro ba se bo meka na metu ya mpacho ya munya butre enyo bia na timi bie na no ka se oba bo meka na metu ya saka sano echi akese koma Major Davison Mensa Kabu Major Davison Mensa Kabu hey miss school pops no necessary me na ukase oye juma ewo Bank of